manis na kanta na eh. Tapi ang tanga ng tuwa to, atong medyo mihi.